Hallelujah. Kungena omnye ngachonga ba makangeni. Right, nangu ke yena phayana ECT. ECT yena phayana.

alungise umuntu emoyo ngwele. Hamba hamba phakathi kwethu. Uthintelo yana, ufike nakuloya.